0: bilad lamasa.
1: So Wi-Fi, shock mo dito mo lang na rin.
0: Ba, what's up yung pagkos-pagkos yan? Globo FM.
2: Pagkos ba? Sayang, kasi sa FM.
3: Konser 80-70 kini kembali.